0: tugu sama bagalmi sondobna gane bleni sobolu ne balie bottugo ya de yum moda nono alwat dala zise bete mi sobolana le de yum bubugorum dindima na bleda kegila dindimi ekbo haser dina gane kete ke kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de o tabangu holuda gitida sogorai holuda gitida atobama holuda gitida ni jivi holuda agitida dindimi na lende bo haser dina gane kete ke kunele nulurungu nguli ni duzu fe de o karo holuda gitida ni lumetete da agitte da alwatun dubar mede gitti da ulluni ndete da galolara gi hilizi ze boga de yu sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yu sulu nende ya onyotene rokote ya tumno da la fitu mende runyotene ne ene buda turu baru wena sobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu gudong na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne potuko don tom done unis wey jonne do nada la fi do meyo ni misuya madam no noni pozisuru do
1: togo bu foka madede nan mi minna bada orandi da na bada bada harne mundu mundi bam bo be bad bagi de kang ragar dirna wule rag di torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rundu de ga matar na bada har wule mundi ba sonto mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kat kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau padan martin padan reder mi tabat ran nan kan kargang padan nan luma berim gun ba wana mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kalanga num wurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir ba wana mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo adu ko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tan binguna mundu bana man tu toraba wunna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asgu ni da banla me gudu na hatu.

0: Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon kusalada. Nama na sa kara atan pon na grand lomi atan pou blan yar. Yulun ba sa ga na kya ne tula ga bana leke ne da ka blati na da gwa gwa ne kya ne lejo ngwambi ya bana na tina yulun gwa bana kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka ne ma ga ka na da gwa ka fala ban ka tade ka do na da gwa purkin ye koma sa ke ne trte ka tin ma ku mo kunya fiba a simple to na ti sa tro to go da gwa na apipi ka ku ngwa pwa bura ya na na che bo gwa bana ya anya gwa
1: Dancer on the beat.

tugu sama bakal mi somdo buna gana bili mi sobolu wune bali ye botu kwe ya deyum muda nono alwata da lazi zibete mi sobolana le deyum bubu garum dindi ma nabili da kajila dindi mi ekwa hasi arvi na gana kete ke kutuni na zangu nguli hinu bituzu we deyum tabangu holu da giti da sokorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da giti da dindi mi nalende kwa hasi arvi na gana kete ke kunele nilurungu nguli nituzu we deyum karo holu da giti da nilumetete da agite da alwata ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalu laragi hilizi zetu waga deyo zobala ne ele roka takaya ya tiki ngu gagalu laramba pa chelmiya ne omu muzobalu wunibali ye potu kwe ya pala ngibula pa neno yusu luni ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ini inibu da turu baru wina zobalu wunibali ye potu kwe ya adege kante ureo sing ni potu kudon na hoti tenu wong tumno da ala fia sobore kante ureo sing botugo don tom done minisi weyi jonne donada la fi do meyo ni misuruya padam nonone posisuru do.

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kanja mo pote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan pro blan pu yar. Lili mo sa o kanja mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yote sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan pro blan yar. Yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blati na da gwa ya ne cha ne lejo ngwa mbi abna na tina yurum gwa bna kan ya na ma ba jala ngwa ka trna ka na ngwa ka na da gwa ka fala ban ka tade ka do na da gwa pro kinye koma sa ke ne trete ka tang ma kmo mo kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da gwa na apipi ka kwen gwa pwa bora ya na na je bo gwa bna ya a da gwa.

0: ya togo bu foka madede na mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bam bor be bar dagi de kang ragardirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de gamatar na bara wule mundi ba sonto mum rim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab jil kat kirin aninde bindindan tabat san saban central plateau padan martin padan reder mi tabat dan an kan kargang padan anan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi mina kam san kan ni kam pam wule wada bu pam kalbana hongni janabe bu san dogru ko kunyo haduko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bombata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tan bingu na mundu bana man tu tora bawunna dumi ida be imugu getem boti to gun an kam ni a tsugu ni da banla mai gudun nan hatun bebe sana ti bin ke to
1: temi o moto gun awa kan e nagbara chuala pa pipe ne re togo bibe asoko e to ti ka pe a chuala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche ti nojo ma mere lo nojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lo ntantan otuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun ene kagba acho alapa oponju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bo gba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat nso ay kun hindil nalara ngantala ikun hinitise ka hu nongkar we kata ka wonong katana akwasa ha muto nampa karate teta notasna gran lume nere siru mesese muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pa we ngena e charite ne kor dak pakau ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana ware kung bata karana ware walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali kasta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minis na pa nyalo ala fia awara na wumba tan mata so ne o bisu ala fia
1: tugo sama bakal mi somdo na ga na bli ni sobolu na bali ye botu ko ya de un moda no no ala wat da la zi be te mi sobola lede yum bubu garum dindi ma nabla da ke jila dindi mi ekbo ha ser dina gane ke de ke kutune nan zangu ngul hi mu bituzu fe de o taban ko holu da gitte da sogorai holu da gitte da atoba ma holu da gitte da ni jibi holu da agitte da dindi mi nalende bo ha ser dina gane ke de ke ko nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitte da ni lu gitte da agitte da alwatun du bar mi de gitte da ulluni de da gakalo laraki hi ni zi ze boga de o sobala ne rok da kaya ya tiki ngu galo la ramba pa chelmia ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yusulu nindi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minti runyotene ini ini bida turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukante ureo sing ni potu kudong na hodi tenu omu tumno da ala fia sobore kante ureo sing ni potu kudong tomdo ne unisi weijon ni tumno da la fitu meyo ini misuru ya padamno noni posi suru do

0: uwoku ile vesevke retugu genderene yokutu povia. Quete ulutule kicheche kicheche eni yoro kvesevu uwoku pukonule. Yoku ile vesevke yasan watabo yi. Ketasisenke ulefu tufake sana ke primatate lujbe temunia kuru lujbe temune. Juba woto pram pram. Blesevu uwoku te atakpame anake mene kelenke pulo purwari bakende. Bakende kola sokode mene kelenke pulo. Dapangu mene kelenke koka tele richevye mene kelenke pulo. Mata mele etinine ike felak fwevi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi isavle le sevu uwoku isa kalola nenye. Ufale kata iteke ule fukara mene kelenke pulo. Mulome mumuye mena pale. Uwoku ila bwerke motumwe ya waro le melek bunke tubuwe la nyare vire. Uwoku re diri wawo nyare vire lo chungulu. Wewasa ulurure abayi mena farwe ula iri la wele me buruburu.
1: Ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o so mo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakoso eto ilera ati awon ololufe.

Aha, to go on a chim. You'll sack, bung my kitten and abdua. Then a yay, kick canne. Can cook one and sack a blind yarn, perform the book a blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kupinin na, you to say you pinin need that. Can sack a dapon, so could they attack by me, na maritime at temporal blank we are. Lili mo sawo kan jamo pot bina wi mon kuni lu yo sa wi mon salada na ma na sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulu ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blatin na do gba ya na cha na lejo ngam ya bina na tinna yulu gob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pour ki ye koma sa ke ne trete ka tin ma ko mo kunya fiba a simple tuna ti sa trete ko da ko na apipi ko pin gbo pa bora ya na che bo bo ngaya anya bo.

tuya wa abonche nere kara unere lome nojo ya dire bibea ekolo mbi angon fwe ene wakaya mba dire fwe ne bolo chabo kagba acho alakpa mbe ne bolo e melo ye begba angon sinta wema kanfwe ebo bane wema londi be chikanyari acho alakpa melo e ako fwe bo wawane ni egbagbe mbi adire fwe ne kagba acho alakpa okmanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofwe acho alakpa mbe bogba kasuna be acho alakpa na chobo arwe poni iba koma muwe nko eti ndi ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na kogbe fun.

Tugu zama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu wune bali ye botu gwe ya deyum na muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le deyum bubu garo mdindi ma nabla da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane ketike kutune na zangu nguli hii nubi tuzu. Fe deyo tabangu kholu da giti da, sogorei kholu da giti da, atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da giti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane ketike kunele nulurungu nguli ni tuzu. Fe deyo karo kholu da giti da. Nilumetetida agitida alwatu ndubaru midigitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zepoga deyu sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu winibaliye potugweya pala ngibula bane no yusulu nindiyo onyotene rogote ya tumnoda ala fitu mindiru nyotene ini inibida rubaru wina sobalu winibaliye potugweya adege kande ureo singin potugudong nukhuti tenu wong tumnoda ala fia sobor kande ureo singin potukudong tom dune minisi weijon ne donada la fidu meyo eni lisuru ya padam nunone pozisuru dune.

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa muwa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga yeku linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumpatan mata soni.

0: Tên nì bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù kù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ngũ kù yì lê vè sè vè kê rì tù kù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè wù lô tù lê kì chê chê yì nì yô rô kù vè sè vè ngũ kù yì phù kù nù lê. Yô ngũ kù yì lê vè sè vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kê tà sè sèn kê wù lê phê tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jùbè tè mù nì yà kù rù rù jùbè tè mù nè jùbè wà tò pram pram. Bila sebu uu kui ke atak pame anake mene ke lengke pulo purwari bergenda bergenda kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koke tiliri cevye mene ke lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa kuroa kuroa kofi sabalele sebu uu kui sa kalola nye ufale ketayite ke wule fekara mene ke lengke pulo mulome mumu Uye mena bale. Uku ila berke motu mwe. Ya waro le melek bengke. Tubu we la nyare vire. Uku re diri wawo nyare vire. Lo chungulu. We wasa ulurure abayi. Mena parwe. La ere la wale.
1: Aha. Togo ana chem. Nyul sa. Ke bengma ke tine na dubwa. Nena nyay. Ke kakane. Ka koko na nisa ke blanyar na. Pafan bilebo ka blanyar nga. Njam, sawo kan njam mo pote bina wii ke pwini na, ki yote sa yu pwini ni dal. Kandisan ke, dapon, so kode, atakpame na maritima atan problem pwe yar. Lili mo, sawo kan njam mo pote bina wii mwong kone lu, ki yote sa wii mwong kusa la dal. Enama, nisan kara atan pon, na gran lome atan problem yar. Njulong ba sa gane acha, ne chula gabina leke, ne den kabla atine na dwa baya. Ne acha, nile jo, mkwambi abina ne tine, njulong gabina kane ya. Nama ba jala mwaka trene kanu mwaka kaya nadubwa kwa kafalaba ni kitade. Kado nadubwa pulu kinye koma sen kene trete katengu mwaka mwemu kinye fiba asempo. Tunati sen tere toko da kumina apipika kuyengba pwa buraya na achebo bwaba nga ya anyabwa.
2: Thank you.

0: Nasa international, mbe akon, mbona jemine. Ayi, kinto nga mchela.
1: Sorry, sir.
0: Na mwomu, ketu wazano. Iwa. Na mwomu. Nizin.
2: Nishumfuzi kano na mwomu.
0: Kama, kwa nga. Ayi, kengwe.
2: Nishumfuzi kano.
0: Lale, chana, kengwe. Guys, I'm coming back. Nasa lang, chakbo.

togo buga togo bufoka madere na mi minna barar nida na barar har ne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragardirna wele ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kereen irund de gamatar na barar wele mundi ba santo mum rim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab jil kata kirin aninde bindindan tabat san saban santra plateau padan martin padan redir mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jana be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan bin da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai made yi ko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tan mi na mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da banla me gun na hatun be be sana ta bin getu.

mi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun ene bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun ene kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kabkanne. Ka kokona na sake blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa wo kan jam opote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sake dapon soko de atakwame na maritima atan problem po yar. Lili mo, sa wo kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yote sa wi mon kusa lada. Nama, nisa yin kara atan pon na gran lome atan po blan yar. Yulun ba sa gane acha ne chula ga bana leke ne dan ka blatin na dubwa ba ya ne acha ne lejo ngwambi ya bana ne tinna yurun gobna kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka ka na dubwa ba ka fala ban ka tade ka do na dubwa pur kinye koma sa ke ne trete ka tin ma ku mo mu kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gomna apipi ka kwen gba pwa bora ya na che bo gba ban ga ya anya bo.

0: tenni wigla kale gungu genchi ma nyinyare ke ku bomo le tutugu tebe anyi nguriye yefu uwuku ile basebeke retugu genderirene yokutu bubia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro kubesebe uwuku ile pukonule yowuku ile basebeke ya san watabo yi kata sesenke ulefu tufake sana ke primatate lu jubwa temu niye kuru lu jubwa temu ne jubwa woto pram prang bela sebu uwu kui te atak pame anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tiliri cevye mene ke lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa koro a koro kofi sabele le sebu uwu kui sa kalola nenye ufale kata iteke ule fukara mene ke lengke pulo mulome mumuye mena bale ukuyi labwer ke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu wewe sa ulurure abai mena parwe la yiri dawe ni
1: kuro aha to gwa na chem nyul sa ke bangma ke tina na dubwa nina nyai ke kanne kan kokona sa ke blanyana pa fam lebo ka blanyar nga njam so kan jam mo pote bina wi ke puini na yo tsa yo puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime a temps problème pour hier li li mo so kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu yo tsa wi mo ko salade na ma de sa kara a temps na grand lomé a temps problème hier ngul ba sa ga na cha na chula ga bina le ke na da ka blatine na do gba ya na cha ni lejo ngbam ya bina na tina yurum bo bina kan ya nama ba jala mo ga trene kan mo ga ka na du ba ka fala ban ka ta de ke do na du ba pour ke ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo ko nya fi ba a simple to na ti sa tro to go da ko na a pipi ko ke ngba po a bora ya na je bo ba ga anya bo

Buya togo bufoka madere na mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambo arbe bar bagi de kang ragar dirna wule ragar tor na be ida mu bindin na runi irin kerein irund de gama tar na bara har wule mundi ba santo mu murim nogri mi log talbi de wura kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau paran martin paden reider mi tabat ran an kan kargan paden anan luma berungun bawana mi minna bar wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawona mimna kabsan kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haduko bibir ba kalani babe ba bibir na kalan kan binu misal da bana bawona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kai madi yuko kai ta wule be ibe mini titin bona te mimna mundu bana man tu tora bawona dumi ida be imugu getem boti to gunan kamini si asgu ni da kan la me gudu na hatun bebe.

temi omo Togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikapen atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

tarta ta na tawar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesan nisa ka hundong kata tena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wolin yente kale kunon ka rwe kata ka unon kat nso ay kun hindil nalara ngantala ay kun hinitis ka hundong ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngina sakana ha muto namba na ba wengina e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun bata karana wara walana wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awarta na wumpa tamba ta so ne la fia awarta

buga to go bufoka madede nal mi minna bara waran dihida na bara bara harn mundu mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara ar wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat ran nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haruku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay mali yiko kay ta wule be ibe mi ti tambo na tan minguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu gatan boti to gun an kamini si asugo ni da banla me dum na.

te ne kpi kala kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to go te be anyi nguriye ye fe o ku i le ba se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo bia pe te o lo tu le ke che che ke che che e ni yoro ku be se be o ku i pu ko nu le yo o ku i le ba se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne jubo woto pram pram ble sebu o kui te atakpa me anake mne ke lengke pulo puru re bekende bekende kola sokode mne ke lengke pulo dapangu mne ke lengke ko ke tele ri chevie mne ke lengke pulo mte mle etini ne i ke flak fevi kwe bukunde ka sa koro a koro ko fi sa ble le sebu o kui sa kalola ne ye o fale ke taite ke ule fukara mne ke lengke pulo mulome mumuye mna pale o kui la ber ke motu mui ya woro le mlek bunke tu wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru le abai mna farwe kula iri la we le mi buru buru